0: sande nahi wala ma masakat mai masakat ay ti bazala wala ay ken ay bizo ko ni sama fen senda ma khaya maning maning hatin ko masakat ay ti bazala wala ay ken ay bizo ko ni sama fen senda ma khaya maning maning maning kumlo kwenza nomthengo ay nomthengo Bella pes contento, ti bella pes contento, bizu man meno fedo, bizu man meno fedo, ay funi sobathi yebo,
1: yebo,
0: ay funu kwenza nomthengo,
1: ati
0: ti bella pes contento, bizu man meno fedo, bay funi sobathi yebo, funu kwenza nomthengo Gibela pes completo, bizu malume no fe.
1: Ai,
0: bai vumi sebati